wa ne si ki hatu e kakini nakamona ku ne se ski mayu e ku kuita sitte he ku yo konetta ipena ki kapu no e kaniwa te.